kuchia babere baverie muimia nuluchehi mwahalo abalembia bewe kandi inyane mukushima akabuate muimaye nario muporaye kulo inywe bosi lunolo luchehi lo mushashe wae wachihango chihia na chetrabahwa wakendu tikabushana nenyu unabushana na banje okumalusho wa malolo mushabya mukakola mutya okundengekania. Kristo, ore nyamuha.

ya bakakolabyo nabandi ibana bahitanire papa katembo kataheruka wage amaulua yakabya bibya mangu erilolekka mbali ambo mushakulu abiri bategeka nikwa ukahitana busana nebibuya byoundi na ukole byoukanibawe na usuwandisha zimika ngoyo wateka eisinda ya Yesu Kristo na wetami tukabya twahalamba bandi nga papa Kizito omorikini nayo nimuma Uko baka kolera murecha yebibuya muze mokoloboshe inje kasero musuba kuti kwe omoriki ni mwa bana papa celeste nayo mukoliwo beboya omokartie borangera kuti mukomine borangera kusangwa ngabya nabulia chef celeste shale borerana Nana yarondo mundu yebuhingeria ebalo bamenyane bubihinga namandi oyona ne mulomeko bakakolebe boyi kusangwa omundu yoku bakabandire kwibi bakagwa oyo wama murundiraji nero basi ewabyo kwa mabitu shombowa na papa Faruni omoropo ya bohera na shofere mukubwa ndina omuona tani yo mocha so mochi sanga tukalwe izini ebisicheria a ena mabebole cherere omabwa ntipelele kumwa so wanga kwenzala nero abakolibe bobyabo usi Bana papa Moise Karemberia omukulu we chehinde eche radio moto butembo beni ekodokodu ya mosho radio shosi nalwa abo kumbe nabo bahalambwa kusangwa nabo ne babo yabo koko bakakolebe ni kwa abo abakahitana busana nebi mubwire bo muti basamalire omusalaba kusangwa abosi abakakolebi buyangebi banawite oh babisunga kundisi bikunawa kandisi bakangirira wa nibindu bikalo okomiti mayabo ngoyo watu sohera echi hindi ati echi abawo manabo bangasungo mwanya ukore dio moto butembo nayo ni halambwa Na papa chilumbiro oyuka buwe bibuya Yokore diyo inayo Ahalambawe apipawe Kurengi buwa karenjo Oyuka tuho muka weribu amo Noyuka tuha Eriba sula Nae nindindi Nihanji katonda apipawe Ni kwa okobosi abo. Ha. Dada milinde kuti kalenge hiyo yokwe. Wa mahike moho nongo wasalimi abasukali bosi. Utoyoni wenyuka kule murecha. Omwana wabasukali abasukali bera ulu sibe basukali bero. Ah, papa chali makuti. Salimia alora wenyu omanjingo mwa hoba na sisi. Ah, nomukali wabasukali ye papa Solange. Kuti kwe. Ah, wanjoni wenyu. Mama Benedi ebutahera yokwe. Omwali ana wabasukali kuti kwe. Ah, papa Oria na papa Selme e makongwe yo nayo ni mumo kuba kulibebe boya okobagoma. Na papa Grace bana papa okobariere eye butuhe kuti kwe Kizito na Arsene. Apo nabo niba kulibe beboya kusangwa bate omowa mamabela bebutuhe siaha hambawe kuti libu ambuka ni ngabu libu amboleta ketas apana kaluwa lababwa wobwewo

0: Uchunge tunaongea na huyu mdogo sana. Koma. Koma. Koma, ndakupatia bombo zako, acha kuangalia kule. Koma. Uko bie. Wewe ndio nani? Wewe ndio Moise?
1: Shase.
0: Wewe ndio Shase? Kwenu ni wapi Shase?
1: Boriti.
0: Kwenu ni Boriti. Ngo salimia ye mama. Nisalimia mama, ngo twende. Sha, eh? Ehe. Sawa, hii ni nini? Ile ni nini? Ile ni nini? Eh, ni bisamunyu? Ni bisamunyu? Sawa, utakula kwa bisamunyu? Na hii ni nini?
1: Mkati.
0: Ni mkati? Ah, na hii? Ni bombo? Sawa, ubarikiwe. Uende bie. Sokulu Kalebu alikusukumia na waliso na mbele valia na klebla wa mtanga. Koma.
1: Bie.
0: Uko bie.
1: Eh.
0: Jina lako nani?
1: Shekina.
0: Kwenu ni wapi?
1: Boriti.
0: Sawa. Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia Shekina.
1: Nasalimia papa jina lake Sharma. Mm. Nasalimia mama jina lake Dorika. Mm-hmm. Nasalimia mama lake jina lake Jemima. Nasalimia mama lake jina lake jina lake Larene. Nasalimia mama Kurutu jina lake Salomo. Nasalimia nasalimia yomba jina lake Tash. Nasalimia yomba jina lake Sero. Nasalimia nasalimia kaka Sharite. Nasalimia tati jina lake Renestine. Nasalimia sokulu jina lake Sha. Amisha nasalimia warafiki wangu wote wa Radio Mtemo Ben.
0: Voila, uko ngufu di, unajikaza di. Bazazi bana style kwanza pale ba muyomba. Bana style bana kupatia kuma biscuit bie. Juna bakumbuka di ba muyomba. Na muyomba waliso, na sokulu Kalebu, na mumbere Valere na Lebla wa Mutanga. Bali kusukumia biscuit.
1: Merci na sokulu Kalebu.
0: Voila sokulu di, na pede la nido. Voila. Comment?
1: Yeah.
0: Jina lako nani?
1: Alice.
0: Voila, kwenu ni wapi Alice?
1: Musai.
0: Voila, Musai e bouge. Voila. Ile chasso wanaitaka colonisation ni ya lutu, ah plutôt madilu colonisation nanliem sala. Voila. Tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake.
0: Angalia hapa bie.
1: Nasalimia mama jina lake Bandine. Nasalimia papa jina lake Sero. Nasalimia tati jina lake Nerostine. Nasalimia sokulu jina lake Ja. Nasalimia dada jina lake Sandra. Nasalimia papa jina lake Tabish. Nasalimia kaka jina lake Jemi. Nasalimia papa jina lake Stasha. Mwisho na wafina. Rafiki yangu wote wa Radio Moto Mtembo Ben.
0: Voila. Una salimia marafiki yako wa Radio Moto Mtembo Ben. Wakina Kalebu na Waliso na Mumbere Valer na Lebla wa Mutsanga. Na wengine wote wakina Pede la Nido. Voila. Voilà ma tabisi ya koi. Voilà, ule ni dume di. Wende bie. Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Mare.
0: Kwenu ni wapi?
1: Ureche.
0: Toneshe mfano wa kusalimia.
1: Nina sal.